0: Dufo ng po nga 4 linggit dufo ang promtahusin sa kilogram. Kapingan, iaw na ob. Agred kayo sa ano po nga himalinggit tahusin sa kilogram. Om, gred ka dufo na po nga 4 linggit dufo ang promtahusin sa kilogram. Kantalan, gred kayo sa 4 linggit 2 ang promtahusin sa kilogram. Om, gred ka dufo na po nga tahulinggit sisam ang promtahusin sa kilogram. Kantalan, gred kayo sa 4 linggit 2 ang promtahusin sin sa kilogram. Om, gred ka duvo na po nga tahulinggit sisam ang promtahusin sin sa kilogram. Dali, sikalap na po nga sa linggit o padamanom sin sa kilogram. Sikalap sa linggit o padamanom sin sa kilogram. Dali, tinagatang na gatay, pinahabos ako tinanan pamunan, gata sabah, montok, tadaw, bayno, tadaw. Kahimo, ka duvang paramiso, aditibuhan ka baho, duvang ay bud, duvang paramanom. Dali, tumiyang basta ko mahi sa ginavotap na ikom. Yan pa'y tahu, hosaw. Hozo kapag bazad kadi Andrew Nusius uni kadi Injin kadi Margaret Mary Damodaran senorita kadi Ar Andau
1: pake nangaw na dahil sa isang kataon.

0: Mantak pa yan dito tem nay ko nga video na jam ka ba ho pero minsa minit na di dong sa vab dead po kung tukaw ay cut na po jam atin po jam ka ba ho to hong pod minit dong sa vab nga ko ngo ko abal talibo dong sa vab diti tadi makakalpot ako kitim po do makinangaw do hoso nga viha hay tay hoso sang katon dong sa vab diti kano wagong mohi sa ginafom yan pay do hoso di Chenlen Tianfuk kaitan do dogo kinakausan no kwazo doid vinoon kadi Rita Juining tiad ko di ugad ko kadi Alicia Kulungan
1: pa kinangaw na dahas sa sang katawin

Abal talibo tadaw baino. Kapanandakan tadaw sabah duwang ibu duwang pada manom oka na pako montok kandaman susan pinggisaman humantoy kapamalintahan sandi nga impon papasindakan sanan do itatanga tinimungan tangamuhok montok papatanto timpu mikot pogun. Pinapayha i kumaduwa vason montili Dato Sri Panglima Masidi Manjun. Apatod da dizon da tinimungan tong amuho kasususan sa bagi panuntudukan montok mimang bu o monong kitapong idnasatan hobi ginazo. Kadisido kinabuon tinimungan di paguhu tahang da pinggisaman vinakas om kansanan kanum naguvang magisusuvay panginaman.

pinasimbahan o bandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumuhukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, saibu siyamatus anong padam toho gisom, saibu siyamatus bahong padam dubo. Bondila Sabah ikumudupo na po nga ginuno da matat koiso upuhan koiso sa ibu sa jamatus bahong apanam dupo gisom da sa ibu sa jamatus bahong apanam paho. Namot Bondila Sabah da baino na pumusaba na matat Bondila Sabah ikumoiso om ginuno ngipun na pramanom upuhan kosizam sa ibu sa jamatus bahong apanam paho.

Narita pa rin ko nga vi, tumimbus ako, dahil kasi yung band ko to ko, kivado, kung iupod minute pa ko, dahil kasi yung band ko dito yung opusan, na jam ko, si Zam, nung suvab. Dari, katawadan ko matabi na yung avi, dahil WhatsApp na sa Bavi FM, sundong pato da ay sa pombus pason, tarabay na nga tamay, manong pa da pabuso da pason, mega ko sa di, Wilbur, mantad Dufanson, Richard Binginos, John Tati, Floreta Kinajil, Marius Marudim, Dennis Nicholas Yang, Joseph Potilu, Helen Young, Florence Boyjol, Yunggun Gandarong, Yaming M, Red Devil, John Yupin, sabi ko tiya, ay sadangan, diti, ngko po, katawadan, I Jimmy mantad kampung kibabaig kopi bosian isa good day so di ay sedangan diti ay sedangan daw oh i seti Roni Bachi ka kopi bosian no suvab dok number bago sumusut ayon no gisam na iho dari katuhadan kumada diosu katuhadan daw sa kadung diosu kumada kasimban dato koriti hansan nahi sa ginawa diosu na kong daw haso nga vi na kong ni montok tadaw baino dari tapay ko nga vi mantad duvo haso po ni zon ku kapag humantad di sukina sabina mojiliw ay tanda kahangadan kozon po di kadi wini totu dari mantad po da duvo haso diti dahiti pa da timpo da kangan diosu kasimban dato ko kadahivay da makinong ovago da kasimban dato koriti do jam ka patong pod minute do min suvab suvab katawadan do minakinongo dai no ko pangawido namot bye bye.

Parinta pagun Sabah nang patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom 2024, ampina salula ra kadungo para aribulan sila koonom 2024, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalu, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula suno susul ru yang dipertua pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai rakam.

Awang kini ngotak pira rimbae ra tima-tima ko nang kini ngahilang ko lang kuliman pira pagkata ka ra ko no kita ka rimbae ra na tangan pagkita ka na rimbae ra lunumino ang kini ngotak pira dua rimbae ka no pagkata kini ngon kura pagkata ra lunumino na rimbae ka sana rimbae yang tarik kini Jack rimbae ninggalan na kalisar bagu amsun no rimbae kini dia bi rimbae ninggalan na pinanduli pamalang.

Yo, bagay na nito duo rimbay ka na naring om yun na kono pi rimbay kikini ni tag nu pa kata ka rin na katangan pagkita ka na rimbay ralo na mino ahino rimbay ka sare to rimbay into ri risartika rimbay ni ngalang pangasi panggulungan kini tag nu pa kata kay Florita kinajil amsun no rimbay kini tag nu pa kata kay nera tiktok my queen Bella kono ngalang no tiktok na to rimbay ni ngalang nan rapilat rahaling rimbay into ri Inus Andara. Ya ora is paka paka ka pa balai kuram yun ra loho loho nugata ayah no ra oro nun suau ra duo ngopo ra duo hari bulan ra bulan kabalu 2000 duo ngopo ra monom loho loho nugata itu pinensal no ina nang wasa ra indasu igata sabah LIGS ra oro nun suau ra oro ra ka onom ra duo ngopo ram 2000 bulan ra bulan kabalu 2000 duo ngopo ra monom loho nun susu nugata balu ngaringgit tapat ngopo ram rondo sen sa kilogram kata kepingan ikai nugret kasa 5 ringgit siam sen sa kilogram. Gata kepingan ikai nu grade ka 2 4 ringgit 2 ngoperam balu sen sa kilogram. Gata kantalan 4 ringgit balu ngoperam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 4 ringgit 4 sen sa kilogram. Dan gata si karap sa ngaringgit operam tulu sen sa kilogram. Ya papakai nere tu kuno loho-loho nu gata orang suara orang ka onom ra minggu itu ra dungo pram 2000 bulan bulan kebalu 2000 dungo pram onom sino kili kuno paka-paka rantalan ra gata miun ino kuno loho-loho nu gata ya pinen salo no ina nguasa rendas di gata sabah LGS rai sekarang kini ngotak ra rimbai pio kini tak nu paka taka inaya live tiktok mai rimbai itu intori kini tak nu paka taka lemon tea ice kuno ngelan tiktok natu rimbai intori rimbai ri idi andayo rimbai siam nga taon kini tak ri lemon tea ay samsun ko no rimbay ri jumitin niabo inahira live tiktok mai ahino ra rimbay no ra susuit tampak lungon.

kid tadaw. Yaw minaboros dilo antok na siliw talap id e segmen kita ceria kita kongsi id konti Sabah FM Kota Kinabalu. Montok papasanang penginsuhatan magigyan po kinuon papuintalang ruputan it atalang ampoing ganap soy kapapatanod dokumen panakadung. Nung haro kasalan nga antokon lang to sa kayut, tumanod po biyan undang-undang. Katinanan pamalisinan sa sakayon pinagangan LPKP Sabah pinapatumboyo pipiro ko tuson montok papainkawas sinunong karaja pad sa sakayan tulun o ang papasanang karalano karaja mangungusaha. Kotuson dilo na ano antok mitingan katinanan kumoonom taon 2026 nirikahanan di panarikahan puro LPKP Sabah Wagu Senato Datuk Pong Jinze dit Kawawagu diti. Woko na po taguangan kapiyo nga kakaraja operasi poimpanu program penimbanan bas miundorong-dorong Sabah. SBST take up bus.my nakatimpun dit ka permiso tulan kawalo nakatalib. Program papuhampit walu wawayan miampay apat na padamwalu bas. Gisom kapada tulan kawalu hatus siyam na permapat na ribu do na hatus anam na padamalima tulun. Susumakay nakano kagunan surupo dilo dit ay tutunan nagi sebagid bas ping. LPKP Sabah nga mamaguna nagi kopyo surupo dilo kampay na mangadang kapakyanwon. Tulun ginumuan montok pangludan kagu wawayaan. Wokon na pating kananan kopyo nga Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital, Wanita dan Kanak-Kanak Likas om nagi kepayan Ridge. Ilo na po nga papatanto, surupo bas adilo, labid asan ang sumakay, milo tumbayoon ang kano, manghup, mangingkuri tanggungan balanja, masih mamaguno. Ida pamapusan, sugot ako kaguh, ititulo.dot kabar-kabar. Ekonomi biru, agayo kasiwatan, mangukab liwang, kumad pamarunan waguh, ida Sabah. SOGDC Jatama, misokadong karaja, papaburu sistem panikidan waig, pemarunahan ni Id Sogib. Ingka ka nakabar.pagun nulo di Sharon Raymond manta de section berita ehwal semasa ang pinadalin di Floris Philip Montok kasalimbahan tokoh.

Dehydrasi. Suway kayo lang tapinay ko nga kasaseto ko nagi dot montong-montong kasaseto ko dot manamong dot ako tingaligan kaya tapinay ko nanuhit labi kiguna nga kada po tutud i detimpo-timpo dot magadaw diti montok dot mangilag antakan dot nuridi magkalap iya tapinay ko untuk dot abana diti nga kumiyon dot masuh te kemasagan dot kapanaw iti sukan Malaysia te ke sukma pamantok kapailan na paguntok sa sabah ito ka dot kawalu miyampay dot doon nahapod middle amas hapada maturo iti pirok om doon nahapod iti pingat dot gangsa

mantok di jam ko walu telu na pada melima tatuang di tino pagunta ko di Sabah nakano di ti middle dat gangsa ida babayan da 10 pin bowling 5 berpasukan wanita ida to kada da ta kaiso mantok di ti ababayan 10 pin bowling na po nga Selangor ida to kada kedua na po nga Johor. Aro iso si susuyan karat di ti sukma amnunuh nang ku iri aman ku pulambuso antok datino ako paguli dilo iti sining mantadian dari Muisin Silau Tadau Mimbulay.

Mahara iti kamayan.iso tukadan.boros miti napo tukadan.boros napo diti nga era diti manit lado ka iti napo tukadan.boros napo diti nga mantok dot nuridi pangunda dait ako nagi ko pangunda dait nga mantok dot iso dot isa kamayan dot ampong udah dat nagi maturiki tapi nagho monit dalado kamayan na po ditinga o siriba ka tulun dit o siriba ampeng kuro dot ano ridi boros karait diti monit lado nga ira diti au i onong kagampot di lorang alaw tu yaw na po nga songulun dit manit lado amin na po nga i onong din na po nga amu kagampot dot magano dot rang alaw tu yaw na po nga songulun dit o siriba ka iradit ya po yung kuruhot akong balutan takaw matumbayaan ako ito pinay tampulan ito pinay Thomas ito pinay Kaliun ito pinay Yubug nga hardati Thailand karang di titu kadan dot boros iso kamyon dot boros kamalahingan di kamyon dot nuri mim boros akon ko pupoin talang kopyo kamyon dot ya peribahasa kan boros dot Malayu wakon tukadan dot boros na po nga iraditi amu ko rumikot mga hilod walay duo na lang ka. Kamayan na po duo na lang ka. Kamayan na po di nga amuy o sudu. Nga tukadan dot boros dot kamayan dot papirati edit sumak di nga duo na lang ka. Iya, ingkuro kamalutan tako dot suway. Kumano kayo dit tumanod may di live TikTok may nagi di live dot Facebook nga atumbayan ako o gumo o Thailand o kayo amba mano kayo dit mumang dot papay lang tukadan dot boros nga mila rumamot doho antok dot atimpo diti ya konsikan kumadya ondulin badadamot dot magandad pamalahuan magandad dadamot dot kita ko dot iti kambalutan toko dot manhak diti tukadan dot boros sining man tadi jodat iti kenangan kelapa sawit kreditikan aku kenang hot tokoh.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Tanak na po nga miyagalt kain dito purak, maloing na it mamawotik diolo, kumakaratan, to'y kukasanangan.
1: Haro hakday, upusan, tinggaligan, om unsikon.
0: Pantango om unsiko no, tanganak mayap tupus, miyampay papasadya onu na po, kagunaon muntok diolo.

Ya, kongsikan kumah di tamalut toko mantad keningau izan. Adit mamasuh makinangau di tika selimbahan na toko. Amang nagi ulihuan kumah do kayu dit tumanud maya di live TikTok, maya nagi di live Facebook, maya na dot RTM klik. Amang nagi ulihuan na maya dot keselimbahan dot estro walu turu aso kongsikan togu mo kumah do kayu. Ya tumne ko kapisanangan tutuang tarau.com kariti tambalo toko sumuli mamason kumadi Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Florita Kinajil Inay Rose Idsugud Inay Emilia Idesandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Julius Pansay Abitus John Moduit Marius Murdim Gawis Joakim Kubot ni kumadi Lazarus Biug Ingam Satur Acoy Ida Taman Pasir Putih Ti Putatan, Francis Borneo Narumbay, MM Suk Patrick Antang. Ni kumadi Judge Mining, Om Tensanan Tambalut Sabah BFM, Facebook, Om Makikinangaw, Kalansanan at ang Lidas na Dangay Taririmo, Konsikaw Tagayo na Columbus Iti, Pason ko Makadi Joseph Batilo Diti. Oh, kapisanangan tutuang tada kolimo, Kadi Joseph Batilo, nawaan dakara kamyan na pa nga agumu tuawa ngayo ngay panyakanay ayin da kay ilan na pa nga isa panukadan da boros kaya tabi na Joseph Batilo ang sika na mo gigina kung madya Joseph Batilo ya isa panukadan boros dit wagu nawaan dakara kamyan na pa nga agumu tuawa ngay ngayo ngay pingakanay amo indokai ka kadi tepi na izan Abdul Malik may pogya sudawil nu au kono nokodop kadi tepi na izan tepi na Abdul Malik iya matem na kau sining na sumusuhut isa sining man tadi Bradley Kylie Isaac Bile rumikot hantolanto masuhutanan niti sining man tadi Huda Salihudin asong ulunan aku kritikan aku kinang hotokau.

Assalamualaikum, sinding man tadi Jeffrey Anjuman tangon do keposion ka. Yes, kemudian dot solidai dot point pasi hingga agumu no iti kemudian dot tangon keposion dit awayan toko kemudian mulong dot iradi nga kemudian dot eso kalansanan nga asusunong nadakasay o tangon keposion di. Ya kapisan nga natutuang kumadi Evelina Jolino karuditi kapisan nga kumatuan sa nantambalut o tuong ka o tuong hiti iso karan anuma dot naputut kadaw diti ida ponong hambo ko din na tepi na Evelina.

kapista na nga natutuwa ang naging komedya Florita Losobam Laurentius Ponsico. Dat mamaso, dat umano diti ka sa limbahan, dat akaw antok dati yung puriti. Iti sumusuot, manta di Charles Loginon, kada diti kapista na nga natutuwa ang tadaw ko limo. Kumatang ato Pinay, tambalot sa BFM, Facebook, Tensanan. Makikinangaw diti sa BFM, kasalimbahan Boros Dusun. Sa depan iti iyo sanong kopyo tabi biobasan ang barakat mantat binamangun kumato kau tensanan kariti. Bata mereka usinding sumusud mantat di Erna Jusni Poboroso kumadoho kariti kanaw kinongho toko.

Katrigo, limo minuto pagulod apupusan timpo ko miampay do kayo antok at tuang taraw do at ako limo dito tapinay ko. Katrigo, commended ma apupusan na dito timpo ko miampay do kayo. Kung si ko amo agigina, kumado kayo dito ka sa say miampay dito ka sa limbahan to ko. Makinangaw tumanud dito ka sa limbahan at ako. Yeah, haro isa pason manta dito tambalot to ko manta di izan na manta da kaninga. Karariti ko rikot sa bagit tambuloy, polyon o silih do tambalot. Kopi sanangan ponsi ko, kumado kayo dit son rikot-rikot id Sabah VFM ka. Ya, kaunsikahan kumadilo pason manta di terbinay izan. Patapin ko, tamang ito ko kalidasan. Labi po antok da timpu dat magadaw diti tamang ito ko katingaligan. Manginom to ko waik dit o gumugumo. Bah, iti brigisom kumiyampay do kayo. Kabisanangan dat tuwang, kabisanangan dat madap hino ko po dadamot. Iti sinig manta di Chia Jillian, naramok o lugu da piginawan.

takan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, temans.

Pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyaw-yaw. Ino salarangan ang iwit ra kaansayan. Ino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

pogyoto pisaan pengkawaso pihumagan sa kada zoi mamaguno muntok pagkangaan songvian Malaysia madani kusadyakaan dinikmati patabian tada kabansan libong ay burbong padamanom mantad RTM teman setia anda.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kay ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan na Bridgewalk. Nopo nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangungzatinan tayo otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy mananatinan nung songaw soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

0: Kusahimban, boss kadazan, naikot finasi, naikot finasi.
1: Oswal temoy mo.
0: Idkeningaw na po nga, sizam mo po ng baho titik, ISO FM.

0: 明日は会うと思います。
1: 沖縄のどこそいんばんボスカラザンのいこってなし。
2: Ya, tapi yang ngabi kopi bos yang nong suvab kemarin dia tu. Sabi abi dari nombor kono po dong suvab di tim yang pai kodo go DJ Pete. Tadau bai no. Tadau kono nom kodo vong penom duvo di tim Wuhan kawahu duvo ngebu duvo penom penom. Ama ithan sanan do tomai mau toko dari do kehidasan tapi naiko tu mau guvang do nuno po tu guvangon do po ompus tadau bai no di tim. Hiana hansan do nuno po petaun daun teko nuno po tu guvangon kalaja teko nuno po iman dat ko do dong suvap teka tadaw bay na ditinga to moy mo kapag covid na ko sikan do ginavo ko ma dat ko sa viavi ompa intanto na pada mamahi si kay nga video zu do hozo nga vida kadazan mentok tadaw bay na ditit penai ko Oma Hansan do katanun. Oh do miampai do go gisom do pupusan iti kusahimban do jam ko sizam do dong suvab tadaw bay na diti. Nombo do ikot pa jam ko 2-4 minit do dong suvab om kapasa ko do tumano diti babazan do mamihi diti hozo ngabi maza diti babazan pihi hozo maza diti Facebook, WhatsApp, teko maza diti TikTok da Sabah VFM. Awam putih hembusan ko da dong sepabiti. Aku sahimban da tokau. Miampai da hozo ko paguhu hozo mentadi Patricia Subal kopi vosian dong suvab. Zutonon hozo mentadi James Kando Tikam nga paguhi dino. Kina ngotoko hozo mentadi Ayuna Majabin Aiso Suvai Ziauno. Kaditi dekat sahimban bos kadazan nekot minasi asuau tomoy mo.

Kanaw Ming Hidas. Mga kan, magigakabo ta kanon, piyadango ko pagunuan ta kanon, miyampay mangusat tinan. Pihiyo no, ta kanon iyo gumo vitamin fiber om kakasang. Gumuon mga kan kinotuan om tubawva. Gumuon manginom na baig, onom gisang bahu galas sangadaw. Pihiyo no, ta kanon iyo kuang hunok om kolesterol. Pihiyo ta kanon iyo kuang gula om tusi. Mga kan no, takanon iabakas om omohing. Pihiku tomoy mo ohidas, ingkuo kay siyaw.

0: kadasan yung suaw tamoy.
1: Kapi mo siya nung suha puma sa Sabi Vito Pinay, tayo tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suha biti. Kapi mo siya, katawa dan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuhan naman ta basi ko so. Siya nung suha, DJ of lagi makikino day sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang nagi, mempe nagi diit, darong suha biti, dahil panakan ho so, tadaw ko tabo.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinangono, kasahimban boss kadazan, dot tikid talaw kyo.
4: Inoy kot binasi, osuaw tumoy mo.
5: Yata pa ng kami ilabay na jam ko na mo pa 2 minutes daw nung swab na di dahit po guna tako pati ang busan tako sa imba na tako daw nung swab niti nga po ko hindi na katahodan kung ma di katatano dati do nakinangote ko pauuni dati do radio daw nung swab niti o maano abal nga video so tapin ay kopi po siya na nung swab hansan avasi kinaposikan o yan na ano na pa da tagubangon daw po umpus talaw bay no na tumay mo do ko profit do ko buon om nagi konsikan do kumare to ko sa viavi miha na tamangay to ko no ko hidasan ko ko bina ka sa itimpu do binality ausong ko avasi o ko zuva da tavan samonu do magadaw hasu o tadaw samonu may tigogi umasa may geri yan na, pingat-ingat ako mahigan dahil hohobin ako sa italunalun nung sakyan nung papapanaw da kulita kiba natin da tambahuti ko to pinay di osadu ongozan da nung suwabliti hansan da avasi pinanaw da nung suwabliti miyampay na da kinangaw diti radio tayo ka kusahimban da bos karazan masa dahil katahusan din radio si Zam nga po na mduvo titik 2FM. Ang katawaran insan mo kumani di sa VIP o mamamta ko pa yan ay kot pa jam ko na mtong 4 minute daw ng suvap na tikita daw ang ongaw na tako iti abal it pogun namat ina kanaw makinangaw tumihambos daw makinangaw da hozo da sumusud hozo mantadi Marius Iyok na pupus tanong ko yung tutunan sutunan hozo mantadi Jovita Robert Johnny Mohoing Tandu dahit kasayimbaan da boss kadazan na ikot binasi aswaw tamoy mo.

Tapi naik kong avi kiva di ti duvo kopehan do song hamin do notay mo dagay om kopehan song hamin do kopeguhun na politing nga nambit dagay manta di Marcela Jualis do manta di Kampung Punson Kinarut Papar popoyo do minidupogun i Jualis bin Tuol di jam koduvo min susuvab di koniab tadaw kohimo koduvong padomiso di ti Wuhan kavahu dadaha it hamin kinaizonan daw it Kampung Punson Kinarut. Mantano do kaya nanditi na manuli do popoyo do sinakagon Matajim, sinakagon Mojinul, om sinakagon Sabag Dawayan, sa viavi izihan diti dahi nombono po do songing izon, om tapinay walis om kinauvangan naging avi dahi sadu dahi ko it somok. Hoso ko notinan di tungotiyagak Jualis bin Tuol dontok tadaw ko iso kadupong panumapat di ti Wuhan Kavahu da jam kaupunam duvo tahong pan minit tahip tanga daw dadaya it kahabangan Kampung Punson Kinarut Papar. Omay da atahinasan ko sa Diyazu sugut ako kapihan so kamin da kapaguhuno pa diti nga nambit na gay manta di Marcela Jualis daman tadi Kampung Punson Kinarut Papar. Popoyo do minirupagun i Jualis bin Tuol di jam koduvo min susuvab di koniab tadaw kohimo koduvong padomiso di ti Wuhan Kavahu dadeha it hamin kinaizonon daw sondi it Kampung Punson Kinarut. O mantanong do kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Matajim, sinakagon Mojinul, om sinakagon Sabag Dawayan, savia vi izio diti dat nombono po do sanging izon, om santop tepinay walis om kinau vangan naging avi dat sodu teiko it somok. Om hosoko notinan di tongotiagak Jualis bin Tuol, do antok tadaw ko iso, kodufong panamapat di ti Wuhan Kavahu, da jam ko opanam duvo tahong 4 minit tahip tanga daw, dadaya it kahabangan Kampung Punson Kinarut Papar.

om ko pahiyan so kamin do kumuduvo om tovi na paliti tapinay ko nga nambit na gay manta di Steven Mozimin do manta di Kampung Kimoligan Inobong Pinampang. Papahiyo do minidupagun i Justin Linus Goruk di jam kaapat tahong pa ng vahu minit min susadop di konya tadaw ko himo kaduvong pa ng miso di tivuhan ka vahu dadayo it hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Mantano do kaya danditi na manudi do papoyho do paganakan Stephen Soikun, paganakan Wenceslaus Mojunggal, o paganakan Didimus Kosong, Saviavi isiyo diti dahil namuno po do sanging izon om santop tapinay walis om kinauvangan naging avi dahil sa dutay ko itsomok. Aho po din ayhan songyan hosoko notinan dito ng tiyagak Justin Linus Goruk tumandat po do kay katan di ho santop pinay ho. Omoy do tahinasan ko sa diyo vago suguto ako. Kapihan so kamin do tovi na paliti nga nambit agay manta di Steven Mozimin na manta di Kampung Kimoligan Inobong Pinampang. Papayo do minudupagun i Justin Linus Goruk di jam kaapat tahong upadang vahu minit min sasadop di kaniyab tadaw kahimo kadufong panamisa di tivuhan kavahu dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Mantano do kaya nanditi da manudi do papoyo do paganakan Steven Soikun, paganakan Wenceslaus Mojunggal, om paganakan Didimus Kosong, sa viavi isyo diti da nombonopo do sanging izon, om santop to pinay, walis om kinovangan naging avi da itsadu teko itsomok. Om aw po din ay han, sangyan o hosokon o tinan nitong atiagak, Justin Linus Goruk, tumanat po do kay katan di hosontob pinay ho. Ingka kan iti duvo kopayhan dasoang hamin.

Pakson ko yadan matalagay doit ko sa himban do boss kadazan kuma paganakan di natong kisanan do songhun ko pusan it paganakan hansan do avakas om kotoboy o ginavo tumaguvang hoho binakasay itimpu do ko yadan iti san po siyaw no matalagay doit ko sa himban do boss kadazan.

0: スは合うと思います。
1: Nung izaw, tumonzaw it kinaisanon bazan mamamanaw takon. O nung yadi? Zebra line, itino iogumutuhun aw tumon. Hobi no it kinaisanon gana tutupon kapal tumuhun. Kayo, kono, sabi amin nga sumikap. Palis-palis, nung kosunsung tuhun di montinahim, aw monutul tutumon buhuy teko okon. Nung kinamzaw mo noko kito, kulitain po guhuku, pamanaw na po. Ino gidi i mamamanaw gakon tumon, no papatahim no. Ino po nga lahan niyo ho na mamanaw mo?
2: Oh no, zoto ko nga sumono obing hiu nogi. Ohiban, nga kiba di gyan ang kuro tadaw-tadaw, ohiban.
3: Hai, kopi bosian, pakinangaw no, pakinangaw no.
4: Pasahimban, boss kadasan, Saba VFM.
5: Naikot kina si Oswaw, tamoy.
6: Kano,
7: kano, kano, kano. Oy, Ilas, kaya ko tayo na song kuwa ho go gata na tanaw bahay na.
8: Ino na, di aw, Ilas. Sumay tanaw kinang ano, bagi ako pa yan ho go gata yung rido na tiikin tanaw.
7: Tay, gya, kasa himbahan na ano?
8: Ipo nga ako kay ho. Ay, Saba VFM na bo. Ogong ko pa yan ni ano na to ko. Koko mo yung ho go gata nga kiva. Sumay tanaw kinang ano, bagi ya.
7: Ma, omo, masiti makinangozo na Saba.

0: VFM mantan bay no katoha dai ni last na pinapayha ko daga
1: kadai bay tumana ro payhan ho go kata da ticket ta daw in Radio Malaysia Sabah VFM kosai man mos kadazan nei kot binasi
2: Yat na yung ngayon, dabay na jam ko 2 sa minute daw nung usuf update pag unat ako katawalan ko maridezo insan po di katatano di ko sa imban do boss kadazan do nung usuf update ano abal nga video zu hansan do avasik na pusikan oh mega di ko payhan do nongo toko di tino di paghuy do pati ang busan toko wababazan iti buhang busa ko payhan di ko maridezo zu ahogo do gata mantok talaw bay na diti ano mo na nahan kiba dati datambaho tiko topinay di papatun tayo ko papadagang nagata matok talaw bay no om nagi talaw koiso om ito na pong hogo matok talaw bay no gisom na talaw koiso kaya to pinay ko om hogo na po puhut gata matok talaw bay no diti nga vahulinggit apat nga po do miso sin do sa kilogram puhut gata na po nga vahulinggit apat nga po do miso sin sa kilogram katakapingan au no upgrade koiso himolinggit sizam sin sa kilogram katakapingan au no upgrade koiso himolinggit sizam sin do sa kilogram katakapingan au no upgrade ko duvo na po nga apat linggit duvo nga padong vahusin do sa kilogram katakapingan au no upgrade ko duvo apat linggit duvo nga padong vahusin sa kilogram katakantalan grade koiso na po nga apat linggit vahu nga padong apat sin do sa kilogram katakantalan grade koiso apat linggit vahu nga padong apat sin sa kilogram katakantalan grade ko duvo apat linggit apat sin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo apat linggit apat sin do sa kilogram om gata si kalap na panga solinggit opodom tu sin do sa kilogram gata si kalap solinggit opodom tu sin do sa kilogram yan ang abyo hogo na gata matak talaw bayno om talaw ko iso ipinahabos diti kutinanan pomonan gata Sabah. Ang paghuy do tumihang bus ko dito ko sa himbahan do boss kadazan iti hozo do sumusut do ongor tako hozo matadi Alex Mojingol ovosion tako ginavo sutonon hozo matadi Malaysia galus hangad kudiaw tumay mo nga paghuy nino kinangal tako pahayad iti tiya
3: kayo ko nang ko apat titik do volizong tuhon Malaysia kotaguvang ko bahingkangan kay dasan po mumusaw Sabah, nakapaswat piatus itakabas no kozo, sinusutan ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kataguvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kaidasan po mumuso okon ko ahal min sosondi. Pahingkangan diti mozo do ko pumolotian om sokodong songovian. Nung kataguvang ko, toy ikaw pusan no kataguvang ko pahingkangan diti, toy ay sosunduvan, poki sakaday no. Kadada po yung miso. Sa gabita ko, monidong tuhon magigison i opusaw. Miyampay RTM, teman setia anda.

Yata pa yung nga bilo bay na jam ko 2 tungupan minute do nung usap update pogo na tako. O ma pataon daon tako teko kinungan tako iti ababazan do tanaw bay na iti ababazan pihi hozo mazadit Facebook om nagi WhatsApp teko mazadit iti TikTok do Sabah VFM. Kakal ko po do kawasa do popobuzo do hozo do pokyu ni zan diezu matak tarau bay na dito panay ko kinaman ko do popohun nga vi hozo do pokyu ni zan nga vi diezu kinangon na po masa diti babazan do tako do nung sumap diti kada ko insud do mantan do radio diezu patimpun mantan bay na diti jam ko 2 tong 4 minit gisam jam ka vahu tahong 4 minit do nung sumap diti. May da au au ba timpo tapinay ko tinangot ko iti hozo teka pihi hozo mantay diti tambahut do tangawhi makikinango do kasahimbahan do boss kadazan ama hozo kapagu hozo mantay di father teka Michael Modoit i oitan humuduk minamangun pinokyunizan di Helen Yong sutanon hozo mantay di Edmund e Tyrin isay mahahangay diho kaditi pinakyunizan di Flora Kunus nagi hozo mantay di Datu Justin Stimol son sumido pinakyunizan di Adrian John Siking kanong kinangot ako iti tahu hozo misusud mazaliti ababazan pihi hozo mazaliti WhatsApp Facebook nagi TikTok no Sabah VFM

Ya, ito pa rin ang video ba yung jam ko 2-4 ka pa ng tahong minit daw nang usap update po. Guna to ko, kutuwa dan insan po kumari di ito sa VIV. Mahiyan na ikaw na po lahat nga video zoo na makin ang auditi ko sa imbahan do boss kada zan na nung sumabi team. Sa po tayo, dahil na kota ko zan dahil radio si zam nga po nung 2.2 FM. Teko masa dahil RTM click om nagi masa dahil live. Teko miti hambus masa dahil Facebook om nagi TikTok da sa VIV FM na nung sumabi team. Kota ko dan insan po kumari di ito sa VIV. Mayroon na po nga it ababazan do kangan do toko diti hozo teko pihi hozo nga vi maza day da ababazan pihi hozo day Facebook, WhatsApp om nagi day TikTok do Saba VFM. Kapit yung musan ko na ababazan do toko do nung sumabiti miyampay do hozo do sumusu titi tapinay ko om hozo na paliti nga pinakyano di tapinay Simon Justin. Minakyuni da hozo daw sondi ioitan monompogunan. Sutanon hozo matadi LCBUs lojungin isiaw kaupusan. Om hozo na paliting pinakyunizan di Johanna Miadin. Om nagi hozo matadi Esther John Gaisa kantakan koposizon pinakyunizan di Floreta Kinajil. Om hansan na paintonda om paingongo nga vi at tapinay tambakot nga vi da minakyuni da hozo matak talaw bayno diti. May daw ang oba timpo kano kinangat ko iti hozo matali Simon Justin monong pagunan LCBUs lojungin iziaw ko pusan ang hozo matali Esther John Gaisa kantakan komposisyon.

Temu sound ko wa babazan to ko dan ng suabi ti babazan pi hozo masadit Facebook om WhatsApp tapi nai ko tapadan ko mare dia zu tu kakal pa makin ngau diti ko sa imban do boss kada zan masaday da babazan pi hozo masadit Facebook om nagi WhatsApp dan ng suabi ti ng suab kada ko onom ko du pa kapadam duvo.